tong ignuan. Mukay na datay dito. Cukup sa bulan ka na lang kamuang prana mo. Nya alay kita nang dapat na keparintah radyo Malaysia. Mukay na kita magaya sila awak cirawa bila dua bulok ka dinila ba magaya manwa cukup bansa bagulai iban ngau Cina.